Tātou tō e whaftaia fwoi le lofa male angane rei o le tātou mtai le nefoi a fiafi. Na uam whaifon tātou tō e lau nuof se fae mga aftau soi fwoi nunga o peau mwan ngalo le ea. I le lofa male tau singa mātang o fia lo tātou tua. Ale amwe fwoi maunga le ia nai sala fai e peifu o le mwa ngana. Ale ame fwoi leo fatau wa ae fai fwoi msuyo la unanga le sifungo sa tonga e fafelo yatu mfata lofa lipo e maulunga lo tātou tunu. Fatu lo usa mfai ngā. Yo pa ia sautu o malu sautu fafa. Na ale nga fatau ni moine le lola unang. Fa pe atu ni vanga le fiafi malo la vale. Pale. Alor se fumruia. Talofa, talofa. Tulanga masa di lava e mwa i fafelo ya tu mfata alofa fatu lor pa ia la ufainga lunga tutofi le tua. Me o lato faritua zo fatu faita ulanga i fia. Ya lawa mafuta me neva ngal fia fio fia lava le tapua inga fia le mauta tapua il fatu fita ulanga ya fa befo in ngalu ya ifata alo fatu lava tiri mle fa alo le tawai malo lava le soifu mnuia ya malo fulsi siya ile tua malon fita ngalu ya le lutu vla wina ele fa ingo fia ngalu inga ya te tono lo tapu au ina pea e awa ngal leo tato matai lutu soifua ya emeze folo mwa au muli au le anga le leo le tua ile au nanga. Ya, mais sur tout tout elle mort ta poi me le fait fait dans ma lor se fumer. Poi yo Samuel tu lang fa lupe. Ta lo fatu fanta fo poi e tu pou te mali. Le nga ta fo le fa fa le polunga si ta tu tu no la tu la to ma ta la yo Samuel ma lor se fumer. Ta lo fatu ta pou nga mo fo le tu ma ta si yo Samuel sa to ma ta i o ma fa pai. Ya mas fol malo so so ta tu tu no ya manga. Ata lo fa tu tu pulang ala lo bawa. Yo tu lo vas fa ta lo fa ya lo fa na wiki lo ta tu tu no. O lo mona yo ainga e kalesia fio anga malar fanga. Ya malo so fu bruia. Ta lo fa, ta lo fa. Ta po inga mau to mama tina ma tu ele fan fanga lo ina la unanga su fongo saltonga. Fo nai tu au pupula langoto lo lato soifua lato utapu inga lele oa oa mai o tau ni nei fiafi malulu oa o tau ni nei fo i tau malulu o tato iai e afa peo lewa e maua meri tau tua mele unanga si ufongo saltonga o maua lunga pea le soifua lao ni lei e a vi ielo tato wa tua e afa peo fo o afea ni ngase ngase o soifua ngai masa ni ai. Ya talofo la unanga si ufongo sa otonga yei fa malolonga al tatu utua. Fa talofa tu ya tutuwe wina utu le sisi le mai. Ya muvava ya langona ina lava le tautua al si ufongo sa otonga. Le malosi ma le mamana. O autu tutalo emesio la utu tapu inga. Fa aftaitele lava ya motal sanga moli malofo le tapu tapuai. Fa talofa tu ya tutu niva yang le fiafi. Ya nga i fulfa ta alofa ini malo o sesi mai ni fai nga mlanga o fape fwina fesi o tatu ai fesi ta forkelope se tuon nila lang ya nga ima yai ya fa ta alofa tu ya afio maya su maya mli u maya mtala au mai ava peo se uru etemile wa ea feila ufanua tuma eto vito ya fa ta alofa tu ya te oe ya fape fwe masani ni asesi mai ya eto e fa ta alofa tu ya te oe malo o mlanga manuia ya ola upule lea. Ya ile anga leleo le tua o lea se umio se taimio la tato mafutai po le fuwa e malanga meite le toe foi. Ya o le ute na ofai ngamea. Uipu ya ulape le tua ya te oe le malulu. Se taimi masiaso toe tali ule uto. Ya fata unu inia ile alofa malanga leleo le tato mutai. Fato fafaso ifuwa tu e la tofa befone toe fofutari watu. Ya wa mai afu te mina sia si mai ai me so ni so fo fo nga fala ai nga na malanga mai ai mani fa mo mo nga wa vi ale mala mafu anga wa tato mafuta ai ya ole la to te liu lu to ile tu la langi na nga mai ai kalo fai ya fa to fa tu proclame ya to e ya ma fa malu lu tu ya to e ni tu mani anga ya me so fo ni la pel maftanga. Tonu ele asa afo se faiva ma se masalo. E maru ave fale o tofina ngalo. Ka pena fie fie lau malanga.
mana tua e fia u ato e fia ting pusa o le ale lanu le ato le ale ingona e tusiai na ia uane i eise fa le tonu e taunu umanuia lau malanga maua umala uoso ia a e fia fia ia o le vaenga taua le na o le oso le leia na o le malanga aua fa mafai lo finangalo ni fa le tonu e mese fo ni tu manianga na e tangtanga i wale talafianga i ai malau sisila ya lafo ya ne nule ai na ya alu mase tala le le mo mole lo faanga ne o tatu ai ngalo tali mo mai fanua ma mota fe lo le fifia fo ile vi ngale tu to fa so i fua lo fatu ah ya tu le fata lo fa il fi ta fa fonga so tatu tu no lo fa ma futa mai no pe ngat fa ilang ma si ni tele va va ve fa ne lo po Fese tafor ke lope, fese tuwa la langi o abu tuwa lima alosio fasa la unga si ufungo sa altonga. Ya o hama i otou le naitu langi o lo otou walala mpapa awa italo fai. O maluru otou pe o matou. O lale tu langa o yele temi maritau male aso ya otou. Ya eo ya ili SS. Ya ayente tonunga la unanga si ufungo sa altonga o lo o mawalunga pele lofa male angalilei o lo tato umutai. Iloto soifua ngalue maloto soifua saili malo Fatalo fatuai mai lau fonua melpone Victoria Australia Ya pe afa pe e tau matea mai po fele anga itwel ni tautua Ya unanga masani al si ufonga o saltonga Tautua ina si otato watunu umai lau fonua melpone Victoria Australia Ya ula stofi ne utato usavalio nefuiva yaso Ne aso iwa o le masina o yulai ni fuito sanga ilu oru ono. Aso iwa o le astofi. Ya o le masina o yulai. Ya ili ni fuito sanga ilu afe ma le lua sifuru ma le ono. Ta atou te teritonu ma moni mawina al pat patia pea o le alofa ma le angalele o le atu ele aso ma le aso. Fa upopo ilu to soifua e mesfo si ola vai vai o le aunanga. Ya ua mfai ya yo na toi faa waula u faa fonga anga. Ilunga upe au mangalu ngalu le ea nefo e fiafi. Ya ola utro au na masani. Kao neo lua e toni tui mongo pota ulua apolo vivini mua mua. Ya maisio mato nu faa pelpele o fang fau musa mata ele tu malo sa lenga il motele sa lafai ito tonu sa moa. Ya ole afu watala inalo ia le tautua masani. Ya unanga fai fai pia lau pro kalam sa mor si ufong ol saltonga. Ya ela tu la wala le vol valu tesi maliva win farm le mo. Ya wo fo impa anga wa me mamae ma ila to fo lo avelto tu ma la unanga si ufong ol saltonga fai malato pa anga totino. Ya fata lo fa tu ya to em fai lo atu ya to le wo to tala ina lo iale au nanga. Ya e pio no masa ni ele astofi ma le astofi. Ya e mezi fo yo asoluru pio ne ele aso anafi. Leo tatu toi mafuta inunga o peau mga nungalu lea Ona o lea lofa maleanga le leo tatu watua leo tatu utapisa inei Ya I tulanga o fasa launga Leo tulanga masani peo nsifio lea stofio lea soa leva leo fau malu Leanga o lea soa lefa atafiti fi au mga luenga Amato uleta ili maso nga luyai A oele ono aso fitu aso awe te pole. E pulea oele aso te fata fiti ya ito e fafa I malfa amu ia ya te oe. Awa olono winga. E ono aso te ngalue, fitu aso te ngalue. Oka oka e. E milo nea oe ma etama o ainga. Na oma tota ili maso e fai ngalue ngai. O olo le astofi fata fiti. Ta walunga le asfawele umwa upo lva yasu. Fata tandolea. Ya ili urufale male urufafo I maru maru tapuai. Ya emomori e fuori faa fitai na va yaso Ya mafaa to eze fuori e nianga sala saa fa yon na fuori va yaso Ya o tole fitu aso ol va yaso Ya utele lopo le ale temi toke A urufale ai ma Ma urufafo I maru maru tapuai Ya po na ete urufale a oye so umu Ol matua ma na ya Yo eta warmana tua pele alofa ro tato utua Ya te oe maa ule aso male aso. Ya mese o faiwa alo filimu alo fianga ii mese o tato wa tunuu. Ya ua naa o se tao e faa ee le tau. Ya e tato te faa mwe mwe lawa ili alofa male anga le leo le atua. Olo mpain faa taunu ina so se faa mwe mwe nga. So se lava singa.
Ya olo no winga la ole aso fata fiti. Ya na ole musika al manava nga luenga. Ya umon fata lo. Ai se yo u a fa malo atu tapu inga. Ai la tofu sa tapu ile au ale pulu wana po. E wala fu wefa pe ai longa afu yese litio. Ai se a. Wae ole li le lena au le au akunselani ai longa ni afu yese litio. Lo po le fa nono. Ale ai. On tua man, ia o tūlanga fo'i piona iei e tau sinionga. Ia e masani fo'i a ele malolo. Ia e masani fo'i malo. Pe ia fono fo'i atu. Ona wale tūsaso nei pe o tūlanga yaso iei talonga. E matua i o tale fia fia e mawai malipaunga fusu. A i tūlanga i ngā luenga o iei nusila. A ole teimil nei. Ia wale tu isi anganga fa'pia nā fo'i lo to'i mau. Lawa o naso e pe a malolo pe fo ele le ta idu aso ele to tau tala ilis. Al temi ne pe an ofa yatu ina ua to e yai suinga o ne fo talonga. Tala le ava no yalo al pasika ta aloi ato ai malo si o tatu watunu. Ya o se awala le leifo ele ufatinu ina Australia. Ua mawele tulanga fo ele ua fialfani ye. Ya ona ua manatu isi ya ole a aura isi alo samuele lisi ya wefa fena isi alo samuele lisi au ya epe ya ole lanu wale tulia tangata iya tausisi ya ilau lanu ona epe ole lanu mwana pio se lanu fule ufale angambia a ele neva itau asama na ya lanu mwana epe fule le ua taluana malolo lanu mwana itono samua pio se tulangana epe fule uwa telefie fie ele lanu mwana. Ya ai pe watu tasi fo le mu mu ol fa te ting. Ele fio se fulo o fulan moana tulo. A olora tau per capoti. Sa fi fi of ofu ya soi. Ina wa sui al fainga malo ol ta tu tu. Ya ta watu amala mi tom te ele ya ti pe tu sama. Ya watu watu a pe fo le wa le to mana o to ofu. Ya lan moana. Ya au ofu se silan u so stu ngalan. Ya ipe fa mafa amol mumu manete le lope sha yo no swinga woyai ya ai fa malo watu le tapuinga ya ale aulan mona ya le woman we shall to au man malo le futo sanga du all one o one ya wa utaya ya eto yo so foile la ya vele telo va enga e a. Ya ya fitawi o ma ye tulanga ta longa pio nei ele mo umori va ai o tu ngas fo nuwe tono Australia ya manu sila ya ma o Hong Kong a tele o tu nu tele la langi fa e fa ki nu nei tu unga tele ne tu unga so fo nuwe tu lo ya et tu sa ye tu unga tu sai ya mua a et tu sa mua tu sa tu lo fa pena. Sau te tununga tatoe le mua umani vaa ya ona olungo sam. Ele mafayo ni tu le vaa. Ya ele taimi ya. Wal mafu angala na alfa opunga na ele mua umani vaa. Ya ay awane ingalo ni Australia. Le ye mua umwa yesu fanua pe a o tuunga. Ya ay tato faftaya. Bi umanuya ta mfainga alo ma. Tamafana wa Australia la fu ile ta alonga fa vao malo. Ya fa malo atu ya ila tau sa tapu ai fo'i isi amato awa le Queensland Maroon awa te to ta mai kato fifi ol mesiri fa aftari awala awa wa inga fo'i le anuportu langal talong ua fa alo alo tele tamma Queensland ilo la tau malaya ua fa alo alo tele ya ile tau fai mai el pulu ya ma le situ lang ya te awa ye po tau fa le tonu la titi ya lo fari la te ita matamata. Kairo ya oe, ya elefa pe o pleminga lo fali, ya ae pe utau fale tonu lo fali. Ya te tonu nae mori mausi si lafo inisi ya itulanga. Ya italonga, etu watu fo ilunga le awari ia, ya ole no winga. Ua peifo ia le awari ia fa ia ia le TMO, a. Peo fo ringa walua lanwe tasile ya itulanga isi o tato watu lu ifa msinonga. Peo le vayanga na lewe ile la rulangi. Wale to yeise me to sao. Ya a wa sao wale talo. Wa taunu a wa sao wa. Ya wa malo lafo.
Ya ai malo fa fetcha po inga fa fetai fo la to sa ta alo. Ya le wo champini la awol plu ne fo to sanga lu olu ono. Ya to eta un faimer ta to awol kunselen malu. Ya i le fo to sanga. Ya wa fai fai e lava. Ele umai ta longa le to sanga mele to sanga. Ya mulia tu fa malo ta to por kalame. La to sa ta po il awol plu mo wiel la to ta un fainga le fo to sanga. Ya fa malo fo le ono sai. Ya ile ta po inga. Ya si amato au wale Queensland maru. Ya utatono la tatu se atu musika al mana vanga luenga no se atu lole o isa la fai. O lei o sa la fai leo te fasa lau atuai. Ma no se lole o lesi tulea. Ya e fa wawo tu tatu tautua ya nolo yeila uinsinia. Ya lewa ta pena maya wafo ile. Ya le fatino ino nisio masin olo fia fa le yel masin yo le potu le te fasa lo tuela ta to se musical manava ngar bema musica ole manava ngar bema le ta to masani ala u pol kalam sa mo le si fo fo ma ole sa ole toma ya la tu la wala le por valu te si maleva win fa malbo se kia oe sa wia

Musika o le manavanga luenga ina ua toi 22 minuti o na talo le ono. Iane le valvalu tesi maleiva win fama le mo. Ma mori oi a inga pe a wae malmanuia lau fatau te nga ala fai fai au mga luenga. Fa fonga mai lunga le awala fai fai maalia lau saolo o iau a lava lau saonga le mu. Ia masifor tapo inga si o tatu o tunu i maota malawa. Fatalo fatu tatu proklame le musika le manavanga luenga ya te oe ma faa malo watu ya te oe. Ti ute mawhai wa safia ngai mao ne yaso. Ia pesa na o lau purupuru lawa fo ilu malunu, mana ia, tati fo ili nafe au taua, o le purupuru mo tap tapuai. Ia mai te talo le leoa a wale a inga lafe ngai mga luega. Ia mawha talo fatu fo i talo fa i alo mawha nau, o lo o iai ia lato malolonga. Ia no fai atu laso nafi fa mawina i talo fasor pito i le Aio ni Vitoria se vai a somalulu le nei ya autoton ola e fanga so solo mai si vai a somalulu fo le utato ye te malulu.

0: E ora na ua muriatur vingo le tua lasso i fua le fortu a fale niu. Ya, mes fo ni sor tatu tu no fa fo mai ua rio men rio la tu va soi fua. Ya, mes fo ni aso tau a maso fa ptoa. Ya, ni maftanga sa tu fa sia man yo singa fenga. Ya sa fa tinu ina ya lasso iva. Ya, ol masino yu lai. Ya, la le umi, ya, la al tu soi fua vi ya il tatu tua. Taimi o si fonga sa tonga leo tue suma lima minute o na tae lo fitu ia fa manu ia tfoi la uta alo nea fiafi pe afa pe o na wanga tfoi a wafu ta alunga ioe ua maluru ia elele ian maluru a ilo maluru ta alunga wale lupe te umafarfana ia pe atali mese numera ia le tali mayro no winga ya tili na maluru maliri afa pe o la te matua e maliri ia si el matua maluru le purpuro planquete planqueke. Ya ma e mata mata lau TV ma e fa fonga ta ta tual ni fiafi a inai a pes pesenga fa sa mo lo fa fona fa fonga lu mala una ngasi fonga sa tong fa ta wa inai ni to tua ya ai o le wa ngai mi to to le wa a se yo le wa tu yai ta lo fa ma lo se fu o i ta lo fa to solo muri a tu ta tu vla au ma wo lo wa no yo o le iva o lo ta si va lo no iva ma wolo wawa noa ole yang aya tu tatu pol kalami wa sisinga ma ta ngase ngase aya si ma enga o fi fa so ma ye ma na ye tele ya ma fi mo moli me fa fo ngasi o tatu o tunu o ya le to yang ma i talofa ma lor se fuo
1: te bua o fi nga i mi skao kalonga
0: ei wa wa ma na vanga ben
1: aro
0: ei o ma lo
1: le skoa poi mai sa poi aki ki ti na ma sanga
0: oh ma na ye toile le tele oi ei le le tele oi soli wa le le wa fai on fai dai ah
1: go a kursi yon mali u
0: ei oh ya sa oli talo fai ah wa na ai longa na mata mata ai wa ah sa sa to fa
1: oh ki so fa ngau le ko mako maka maka i kua u.
0: Ei.
1: Pa ngō ngō ki ngā u kua ala mai. Ngō mō e anga mai e irang pokumurang. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ika iyo ka ma maka maka.
0: Ei.
1: Ili mua o aya ma alo.
0: Fa alo alo tele tamiti e kuise landi ni au masi i atu sore. Wale.
1: Ei. Ei.
0: Ai, faku pu fa alo alo tele por meu la vo malo tiel fa il pale mio sa mo pe a.
1: O qua. O qua kam ma tu le ma. No vale, ora no ma ko ko ma fu ren ai fu fa. Gore?
0: Ei, ale ai.
1: Ka wa ma ngi ka long mun but.
0: Ale lava le lava le crowd ma ta mata ta long ai.
1: Ulum ko ma ngi le alu ni so fe ma ka ngo ba ye ko le alu a ba la le ma ngi tu sen so.
0: E a o tau nu atu so le tau nu atu lo as fulu lu lo ni sa we le se ali ya se ai a ku se ran.
1: Anga le bi si si ko ala mu ka.
0: Ayo e wa le anga la to kiki.
1: E le o ai anga.
0: Wa le anga la to kiki e manu e an wa na ova polo na manu e va va la lata e ma mau ya le a.
1: Ma ngi ya le alu ni sa we se la mu ka. Le anga wa ku ko ka mu va ye ko a ku se la.
0: Allah faliya Australia.
1: Allah
0: faliya Australia. Eh Allah faliya Australia ni apa sih? Nih mana ya calung ya lefu mau bertau nungal ni tau sang? Iyo ya oh ni ya wow tayau ah. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

Eo le na ua fa fonga fo tato porkalame o se singa i mota ngase ngase ni fo ya fiafi tato fa atang si aile fa malolonga al tato tua ya mfa fonga ina fo ile tua tato tato talonga mesiro tato fa atonga tang yatu yati ia ipopo nga mfa ngita ya o fa fi tauli fo ya mesiro ngase ngase olo afi aile soifua ya mro tato wola doi mawal fa poponga ya ili teni masani ili vaso asau Tai mo si fonga sa tonga le o to sfulma le valu minute ia ona tale le val to po fu ina si tai mo lo tol to tol ni fo stofi mo ni va ia so mo ni fo fiafi ia wa tala fo mo tato leina il tato to pro kala mo sa un numero le pao po na nei e o o le pao po le stofi ia ai fa ia ngai te un ungol vi o F20 ia al telefon ma sa ni o le va o lo tasi val valo no iva va o lo tasi val valo no iva tato telefoni na Ya em fai ai ona eval au mai au mai sa un numero. Ya e ta ilu e pio masani ai ya i astofio va ya so tasi. Well, ya ta fo le tu la valu. Ya ona fa mo tei na fo lo tato au nanga ne fo ia fiafi.

to e viva minute lo to e ya fa to ina fo lo tato o ngal de fo ya stofi ya to lo fa ngal fa sa nga so tato tunu le fa ngal ina fo i ya pa nga to tino ya lo fa ina ma fu to mai fa fo fo ngal ne fa fi mo fo lo fa ngal ne tina ma tua ya lo tina tu la epa fa be fo tina ya lu papa lu pa matsila ya va be fo tina ya salome le fa ngal ina ya mal ta mai ya satele na i to e urta ya fo sio tato tu nu ya lo mo la va la noa ya ki e la la le tio fa fo fo ngal le tau tu le va ya so mo le va ya so ya mo ya tu lo fa ngam fa ya tu le tu mo lua mes fo le ainga. Ya, yeah, mas foi lá tou sa mu mo ia vanu le ne fiafi. Ya foi le uso ave passi ya lu nga lau mo fertu ya kisa. Ya yeah, va be foi le sunga. Ya yeah, tou tai pilua. Ya yeah, mal fertu ya rita te ton fo la fi nga ita malu mo alwenga. Tai foi le mo mo la vanu le fiafi fa so mo ya. Ya yeah, va be foi le sunga ya yeah, ile foi la un ol talo le por sunga le wa o ya mali tau. Ya marta po inga sion fritua mo sola tu ai ngal nefia fi mulat lo fa anga fa mulia ngal nefia fi ya va be fol sungal to ina ya mo Patrick o mua ya mal fritu ya sapi lo fa anga masan di la va le fa fa anga loina to no lo fa fa fonga mai ya mulia to lo fa anga nefia fi. Ya mo pele a vanoa liwa olu o tasi iwa alu valo no iwa. Ya pe au fio mamoni mai sa unu mera. Au fa pe fo mafuta mai le sunga ya vaa. Le uso ya vaa. Ya male faritua fo ya chini. Mule ato lo faanga. Toe wat fo lo faanga le sunga ya tilo matangi. Male faritua ya fale niu. To tonu o lau anga iatu. Ya Tari le suwa fo isi fare inga. Ya wale aso i fua ole. Tua fine a falniu. Ya, le fanga le folo fanga mule atu le fionga ya tumuru vao. Ya, male tamaitai fo mai le fionga ya vi nea fui maono tupuola. Ya, lo fo yeitu tuangia le nea fiafi. Ya, wapia folo fanga mule atu le fritua ya Melissa. Ya, talo fai ya Melissa, masio nalo ya Victoria. Ya, ono sai te tonua. Hello to my mom, Salope Amal to a Luani Lotamoiti. Yeah, Osikirisima Setasi, yeah, on a totally Mulur Tama, the Fion for Yasala, yeah, and Malo Laval on Sayer of Fatu Nefiafi. To Lima Minute, yeah, on a farm train for Lord Tato to Tulnefu Vangal Fiafi. Ya, il fa fonga anga siota.

Ia mamori atu alo whaanga wha manuianga ia ila atu na mō mai awa noe ala atu numera mana tua na nei de loto le valu. Toe lua minute ia ona se ilolo le loto le vaenga le ita ili taulanga. Sa lome numer tasi o te wila numer lua o lua ngalau numer tolu, soo numer fa, manol numer lima. Steven numer ono o lua ngalau numer fitu, sa lome numer valu. Sa tele numer iva, kisa numer sfulu, kisa sumer tasi. O manol numer sumer tolu, te wila sfur fa, sa tele sfur lima, soo sfur ono, Steven ile sfur mal valu. Ia o ila tona leu momoia vanoa. Tato numero fo ina le walu ia ili nei fo ia stofi ia tarsia taimina nei loto ia po ai fo la famdeina ia au ne ngalo te wila le na manuia ili a stofi rasion te nei ia a or tato matumatenga mafofonga ia le na famdeina te maya sa tele pon po alvaya son te nei. Yo kisa numero sfulu ma vinia tortasi. Yo anaporta maya satele numero iva. Yo matenga talonga. Yo alifaritua ya Melissa. Yo ye tol sfulu. Yo tato falolo lavana tasi pa mole avanoya nga yetu yai. Na fu mumoli to yo tol suafa. Yo awa. Yo tato failonga. Yo manu mera sauto fonga ina mai. Ya lo mata watu wa taton wale vat ya ole a tato tauma va ne fiafi ya ona wa maluru fo sa fo ma fo ngana le wale uso so ne va ya se tolu wale ba au mai sia tunu ule la to proclame ya ale la se fai loto pe afa pe o fe ngai fo mangase ngase ya po malanga fo. Ya le fatu atu muri atu le insinia le sa. Faya fo ini so ngalu yang le potu le na amata tu le tau tua. Ae faaftai le lofa male angal leo le tua. Ma lofo I faaftai le tapua inga si o tato wa tunu u. Ya le wa tau nuu mai isi ui le tau tua male unangal nefo ya fiafi male neva yaso. Ya muri atu le nganga faaftai male faa malo male ta elo le nganga. Ia mal ma malu si o tato wa tunu uyo na tulanga faa lupi ya faa aftai tele lava ya mole faa fonga mai taifo il faa mno ino maota malawa maisi o lunga o penga tu faa ilangi telefoni o masidi tele vave faa niyo na poe ala tuisi tau tua vai vai ya al talo le unanga si ufonga sa otonga faa manu ya tele le tua faa malu watu maso tu vai malu ipuenga isi tau tua vai vai. Mas foi fam talanga o pa o papa po wale tauta mali ia foi. Ya po so po langi foi se tala. Ya sa mole tu no pele ma tu atu ya ti oi. E u fiu fia manunga se ai se fale tonu le tau tua mole au nanga le fiaf. Ya fa mo ye tele le tua le nga ya tu fa i ngol leva yaso. La va singa o tiute ma fai valo fili mo fe ngai ma so tatu tu no. E ye le nga le leyo le tatu tua. Ya nai fa nau fo ya lo fa nau. Tapena atu fo'i mua awa onga ili veas fo'u. Ya, mwoli etu ele tua lo la atu soi fua. Ya, wale tu etali watu I fale aonga. Ya, manu ya tele langa ya tu lo weekend. Ya, la atu wa ona. Wa itoni tu imo pota ulu apolo vili vili mua mua. Ya, to fa soi fua. That is the end of our sermon program this evening. I would like to say thank you very, very much for everyone listening on 88.9 Win FM. My name is Tony Tuimonga from the sermon program, The Voice of Freedom. I have to say God bless you all. Love you all. Good night. Have a good weekend. Bye-bye.